kidogo na hati ka tepolo e tapotoni ang atuko na nga kalmuto o tamo ng isimuwa o tapay na pili para po ito ay luwa yung tatang pakalo.